0: kaso wase wo kreso wo nokra na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwawura adwuma ni mu ana ba Christmas ni yi wo nso
1: ye di ya ya ya ya na je se wode ne ba no ehia no aba sesa mi kunu ama ho kire no aye se enka ka ne ba no so no wo ye ma mi kunu ama wo no ka adwuma ni mu
0: ama ye yi wo
1: ama yi mi kunu adi empo soso wanka ye kra se na mi kunu sunti ne wo nya adwuma nti bi kra no a ye fra na o ma ye kakrampo enti What are you dear? I don't go on a mosqua yama me.
0: So what a swan man is the camera to why you didn't answer to be with you.
1: You ran your candy, a woman.
0: No crap, not the battle was so yet my son were baller.
1: I mean, Red, you mammy, you
0: don't
1: know. I can't come, ma, you need
0: a baby.
1: You are in where the Anacorano and a man wanted to bank my candle do. No, my jabby, my dear chia, me qua, one uncle and a d. Namina Bayaja. Eh, 50,000 bia.
0: 50,000 di ase na yes, 5 cedia na.
1: Aha,
0: what 50,000 di ase? School ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 di ase e ko bae yi.
1: Yes, your friend say 5 cedia.
0: 5 cedia, 5 cedia.
1: Na me jamwa ne nkole, me janu akọ. Be me chadam, atse se bi obi o yade e wompie.
0: E so anyale.
1: Ansa na mabernu aduane amane ne nkola no.
0: Se se de ma wono moyafo.
1: Se se de Wodi for Sania, why are now what they a chef on bad danino? I see I am my many dear, says the Muni F4. I must say no, meaning Sabi be able to turn up them.
0: No, no, a year and run a mape, and run a mape. About your service of Frosson. Mamma dear, now about where is ye?
2: Hey, Difo. On your copper won't shroud.
0: The patron, now where would be a flower say?
2: But your mea with any Aisha.
0: Aisha,
2: Patra,
0: Aisha, Aisha, aha, Aisha Wangara, Meboa. The patron, now about Sodom, what dear Nessie?
2: Hey, dear, see, dear, Difo. The medical casting young coupon won't shroud.
0: Amen.
2: So, who was a micromony by Pama Gumaya fee?
0: Aha,
2: I bet Gina so from China media dancia.
0: No, that's in your diamond.
2: Pompe say. Ni chance ni dwuma din
0: ekoso
2: ekoso
0: mo
2: pese wo se wonu e na bo ye nyina sofo o mala o nyina kramoni o de okwaso ye nyina nipa ba akuna enti na amanya nkopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so ayama nye
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo yam content am beta
2: mi bla ba ko wa brochire
0: aha
2: me mi bla ko abrochire mi bla wo gana ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni mi bla anka nkyere se ni tie ne ya
0: mo
2: me mi bla ko di abrochire woni ye kase bia wo se wo yale
0: aha
2: woni ye kase bia wo se ne ho mfa
0: wo abrochire kuro ben
2: Oh Germany.
0: Oh Germany.
2: Mo. Uh-huh. Aya ye na operation 2 times.
0: Ya ye na precise.
2: Acho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Ye chini asa anti. Ye tif so fi nka na ekọ. Ye ti we nka na ekọ. Mara na ebeti ni nka na ekọ. Me be egusu ni enu ni e. Ye kọ mara bi nche nwata chiman.
0: Aha.
2: Me mi si ye kodu e mara na ma yanka so. No bi sai obo mi blay ni di. Ya li e ha mi blay ka ni na operation ye mi blay 2 times ya papa ye ka ni na di chire me ni mi blay pe ni na ye ko ni nche.
0: Aha.
2: Enti papa ye kika sa ni ma ni nyina nya mi se nka ni kure. E ye de passe.
0: So wati mi ahunu bi bi sa
2: ka. Bi aka ni di e.
0: Na wo beti mi aso bo.
2: Si mi aso bo mi blay ya li e no.
0: Aha.
2: Enti e ba ni sa na eja. O ka bi bi o chire sa ka se e me ye no. Ye be ye bi bia enso Ye ye ye no o afem kropo na ade na eden
0: e
2: mu ayedin enti da kromo wona me bra ne flame se wati di fo bi nka wore ejoso me bi popo ye mala kase pa mo ma enti asofofo no enti de ye mfa ye radio ni
0: ntoto ho
2: ye enti she enti o fe ne je obu ni di na o si ye nko ni nche o si adani bi enti ye nko ne nko bodu hwe be gina de na me bra ne si ye ne kese ya nko so be kase ye bonti mo de na me ka che me bra ba ku ni se wo ma
0: Asha eti muto adane wa yi ni
2: tobi etoye
0: aha na die muto ya mudo ko ya kwase afam die na
2: e toye na wodi oka kire se oyo oba na nje wudimi mponti nka nje se ewe ana ewe
0: oba oba sore da meka so oba na ye obra
2: na ye me blanu
0: na mama ni di
2: mbodi na dane boy na nka sabe bodi aye de a kire ye
0: aha
2: adie nya me be ampampase ye ko ye no die usi enye ne ye ye me si ye wi ye di 2 days be ta me papa ne yere ketoa asana asana brogale asem na si na numa wo kase asem ebran ya le nyina no eye wo no a approach 2 times eye me brali nyina eye wo no na
0: ma ne bo eye wo papa ne yere
2: bia me ba bre papa asana o ne ba me ba
0: me ba me ba me ba wa ka me ba me ba enti it is say wo bra no obebo adane no Obe ba dane na akwakwete
2: wa me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: meba meba nya botre eh ukufa asama wo ke fa ko okurum kasa na kama mewe so ya wangira ni
2: ya wangira ni pa
0: ana
2: mo obia no su kuma mi ma forate nkuro che man ke nkuro che bi gana yoro ni nkuro che ti sarara mi nkuro che takara na sara dugu ya pe aya ka ta nkuro che mi na odugu ani fuka approachin fabie ke nkuro che ra an yara ra ka dese takara karamo che fe karamo che ka sara ga ira na ke ata bi nkuro che ma no ya mi nkuro che ka sofu man kan me fem na
0: woyo
2: wala akira ka kwa yi ta fe sofu che yi we robo ka kwa dan boy na nga ta ta ke nkuro che na no ya wala masaba koso mi antakala ke wala mi lo mi anyala ke afo ko cha no yara koso ngo che sra bi etakala mi sra takala sa nku ni nas na muso kera ka ko ta ha ni nkoro che kera ti
0: koso
2: mi lo ni bi anyora sere alo ma dumna ka
0: je so me ba me ba me ba sere ya kadum dumre
2: ma sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya ta dance ya di ya dance ya
0: mo
2: ma atiefo nyina ti ni se ba ye ba wo no yankopo a kire ni tumi
0: yanko ya ma me wezo so ma me mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na ho tesai
2: na me adu me ho ye pa
0: ya da so so aba so dem oda na aba so dem odi be ne ye frɛ me wo ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: oba oda bay
2: na me ya oda no
0: last week na aba ye
2: na me ba ho
0: na okay me ba sa wo ba wo pa be pese me hunu die wo ba wo be hunu atie fu otie consider ni pa wo ho e die ne si won ma metumi aka ma me hunu sa pa ba so dem ona
2: me ba so ne si le me hunu be dia dance ne se me ba ye no na mai bi da ho mo ya tik tik tik tik tik wo ni di wo nya hwe e je ba fa so wo ya so na ne mu no na ko pe fe
0: ti na wo adwene kire wo sai
2: ma dwitcha me se pa ko be wo ho ba me wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no aya na so musa so hadin ba na ni so se mbacho eja ya mia no se de na yo se jamu ku wo yare wo ntimi ni di wo ntimi nya hwe wo se ma mo bua mo se wo ntimi ni di na wo to mo to akuma me wo to mo to akuma no wo se jamu ntimi no to no se ntimi no
0: di ese aso de mo na aka
2: no na me ka no mo to no mba ko wo bi se fi bi mra mo asa no mba ko mo se fi bi mra asa no mba ko o je mo na anom enan
0: ai Wepa 1 minute
2: no. Wepa 1 minute musio kura no. 1 minute hwe no. Aha. Awa no wa so eja sare. Awa no so to na no to na. Peja so peja nsa. Eja kwa no okwa.
0: Ngo.
2: Na konya bi sisi wa kabom. Konya ti tsom. Wa peja wa twi.
0: Nipa 1 minute hwe no.
2: Nipa 1 minute hwe no. Ah sa, sa bibi wa ha. Ana meja eja mi hu.
0: Ngo. Na dia e dia na di u be pii ho a
2: wo. Na dia o le se. Aha. Mr. Wa Canada.
0: Mhm.
2: Ana baba fa me ono ma mienu na so baba ako.
0: Aka ho ako.
2: Aka ho ako abro kire ho.
0: Aha.
2: O ngodu ya. Ni ma nkoye.
0: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati alotenka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so meba. O ba so da mo si di be ne ne yebo.
2: Abet 1.
0: Ka ba ako ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo. Aha.
2: E ti se ka je me se me nko beba ko be mensa.
0: O di sta no sasa mebo. Obefa ne ma no ne ma mienu no de wo ma ne ka ho
2: aka ho
0: e wo ne wodom ko Canada
2: sa
0: wodom ko duru wo ne enema sai
2: asa akora akojo kojo kojo
0: na that means e ko bo se bi a obefa enkura ne kura na ba lock kura ko ka wo
2: mu wo mo aja wo se wo se kwa ha makoba bi ensa me ho so
0: wo soma mo akoba bi sai
2: mi ensa
0: ente me wo ka ho sai
2: and 9
0: and 9
2: and 9
0: na me pacho wo ba ho no no enti papa ne dia na wo behu na ne eye wo sai
2: eye me nwa nwa me wo dwire me
0: e ma wo didi
2: me didi ne ba me beto
0: na
2: me se wo kura
0: na me pacho me ba na wo kodi asori
2: me me kwa azie
0: wo kwa azie
2: pachan
0: wo kwa azie
2: pachan
0: enti da ne dia wo dwire
2: me wo dwim papa papa papa papa papa me wo dwire me ne ba ba wo na mo to tima me asori anante aka ko nya bu bom aswa eye a chewa dam ho
0: nyame hu
2: nyame hu hu ya beti wa ya pa
0: meda ase
2: aja na tiwadi
0: nyame nyame ne boafo
2: na
0: aha etu zi stadia no obeje wa ye na wode kose ho no e ma no no sese die na si
2: die si ne se
0: aha
2: beje wa ya kwase mo bo adane no
0: wode kose afam no
2: kose afam no
0: se wa ye ne ya fa ncha wo
2: da me toy
0: mo
2: me toy am ko ya adane ko bo adane no
0: wode kwa ututu fam de se ho
2: fam me se ho
0: aha
2: mi se awrade ade ma ye ma se nchani si Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
0: The pebbiala,
2: biara. What did the man who drank me on drama brochure one, Master Janice? I'm pa, and no answer. Not remember, after I said, I take me a swim. Mr. Pagnini,
0: what would you?
2: Mr. Pagnini,
0: what would Sister Pagnini?
2: Mr. Pagnini, a jam doing a make a go fire,
0: you know, mammy, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no,
2: no,
0: Medase.
2: Na me do ye adwuma.
0: Medase.
2: Na me do nya adwum kase wate.
0: Medase.
2: I say the Mr. Ken.
3: Hey, wate. Adansia na no dene. Wate de oka. Wate me me Awurade kwa na aben. Wate ase. Tumi nu nya me di bia ye dey. Ama me. Papa mboa. Tumi nu nya me di bia ye dey. Ama me. Wate ye nsam wa ma me ne kana.
4: Bududu nya me.
3: Wate me se ma me no. Enye me wura no. Ana adansie nso wo kan so so no wo kyese wo si ne bu no wo ye dey ade asie na wo ye dey wo ka Awurade ne boafo ena wo bi o bebe bia fotutum so na metena se hey ena metena se mi wiya metena kire metena kwan no me bo bo number ne papa ma mi we number na na mi miela ne ntum number ne ye 0543 0543 29 29 44 88 0543 0543 88 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 0543 ankoa ne sima sɔre dɛ mo eti anɔpɛi meekyerɛ a maakyerɛ kwan na waba ɛnkoa pagya hɔ baabi maba new place a yiwɔnom mail road no ho baabi ana meepɛ no ɛhɔnom nso adom no adaworo ma nti manya mail road mewia bɛkyerɛkyerɛ papa mame miala no ntom 0543294480 hello
5: hello
3: christ asomdwe nka mo
5: nka so
3: na wote sɛe
5: ɛgyana dom na meyɛ
3: nhyira fm na woafra wogyina nhyira fm angatoma nsɛm nie ana wonem sɛ wɔnoa
5: mepatwomenim papa
3: sɛ wɔdifoɔ abɛtoma nsa na woafrɛ no no o nyame te asefoɔ wɔnhyira wo na wɔmo a wote maame na danseɛ no a ne wɔdie yi
5: mete
3: sda ni wɔ sɛ wɔkɔ sda nimu nyam nka awurade me nua baako kɔ sda makyea no charity aha hello
5: hello
3: mena wote sɛe maame ma mpayɛ ma wo mede wo hyɛ wɔ bɔ adeɛ nsa awurade mfa ne nsa nka wo na wɔ nso sɛ wo hyɛ berɛ ma deɛ asɛe bia ɛnyɛ yie ma wo amen
5: amen
3: hello
5: hello
3: me tie wo dia na apɛsɛ me aha
5: me de maba ho ɛpenara no
3: a wo deɛ woayɛ dɛn
5: me ba ho brana me kora no papa sɛ
3: wobɛka wo ba ho naana wobena dɛ yɛ a mepena se ɛbena dɛ yɛ aha ti woma ne woda
5: sɛ maba
3: aha
5: na deɛ maa me baɛ no
3: aha
5: na maame de di adanseɛ
3: ɛwɔ nhyira fm a
5: woka sɛ wokɔ ɛfie a wobɛnya ntɔkɔ wɔ no abusua mu
3: Meba. Maami bi ba me hodi adanse ye se. Oba me wonu maami ma na kwankyere. Na kwankyere ne meka se wonkoye na wokoye wie. Na obi di ntokwa sia na wonu so mfa ntokwa ne bi sia. Eti sa mere ni hina na wutie.
5: Na mi tie. Papa me so ame baba yale. Ti maami nya jide eba. Nenda kwana ta mko me ira ira ya. Sana me hunu ho.
3: Ampa.
5: Ndede yo kwana ade ati no wa ye adwuma papa. Atese. Ense no wa ye rekura.
3: Na me ya apo. Aha.
5: Na mbai.
3: Aha.
5: Nja. Ufreme, jemeso. Betra si die. Eh. No person me si ni fie ve. Mfie mi ansa de nyina woka.
3: Ah, se me wa ni.
5: Me ba na.
3: Se me wa ni.
5: Ne nya kwa.
3: No.
5: Na. Me fio mi nua bebi ne mba no kwen ema ni diye na no kake ene se kwe bi o nam su biya obe se eme bano obe se eme
3: mebo aya wa meba aya wa wu ni abane no oba no kwen ye
5: ay
3: etine ye shemwa wu ni ane ye kwa mkura ni ni anano
5: ni anano
3: sa wu wu ni abadiye ye wu
5: ni
3: anano
5: ni wu ni anba
3: ay
5: ano wansi nye
3: ano wamu kwen tokwa
5: Aye.
3: Ano wakatira wabani sa wabachire ni nyansa.
5: Sa. Nti wakana papa. Eni mesisi ya sisi ya beni mfuwache ya. Esisi ribia mna. Ena atishe. Enyena kumi. Na wabani ya denya pa. Na msini ntuma ya kwa nchire. Na eye. Na akacha mse. Niyo kwa mwana mkuu ukufi. Kana mkuu. Ukufi ya mse mabafana kwa ya.
3: Mfana mra. Mami mami nchwa wano meba. Nena hati mwobane nyo nene tu wano wawali ya wati ya wadiasi.
5: Ae.
3: Aha.
5: Kime huku wana. Mekofana niye kwa ha. Niye kwa ha. Na
3: usako. Okay.
5: Nidye. Kwa sime mwana huku neti. Mfana huku mfie.
3: Aha. Obame wako wa yano.
5: Nidye. Ibisi.
3: Aha.
5: Niti mindeno kwa ha. Na anajuna.
3: Mimu abuwa fana kanka bi. Aha.
5: Abuwa nene nam Mwana mchampa kwa
3: Diodifu waka yenu mehuni nyi
5: Ae Namdipa buwa nubonu bae miyasa Mwa mkumu Namiso gas Namdino tosuo
3: Chasa wangu wangu Mwa
5: fo Ena uwi Mpa Mijuwa bae biyo urade
3: Midase
5: Apenyamisha wate
3: Midase
5: Anyo kese
3: Midase
5: Kumwa di ama asana Unfang binka huu.
3: Medase.
5: Asile papa asuna meka. Adia kwa chini ukuya la nanopa.
3: Enwe ukuye.
5: Ni afe mse. Mimi andano. Anajiwa na akura. Ya waye. Itako kwa hapa mkwe na mwa abofu mfumunja. Subia watu jima. Na ha abofu mfumunja. Haejina. Na haejina.
3: Beba mame wadama. Mejawa mwaka senya abu tre mami. Tre se, oba ya na media kwa nchere ba dani ya mechire wadia se anajui ya manono. Mekatire ya wuse, ube unu abuwa eye kankabi ewa nenchang. Ana abe unu be, o demo baby ya o damo.
5: Demo.
3: Na unu abuwa ne usu afozu se ube kuno.
5: Sa.
3: Sana mekatire ya
5: Amide mkuni ye na msafwa gasa mdintu.
3: Mati hudi ye nyabutire mami. Enti nana hati midia mekaya na nuwa pepepe na huli ye.
5: Mipacho.
3: Dia mikatulo se huya kwa nchireni huya ube una buwa ye frene kankabino. Kankabino nchu huu huu.
5: Kapa mihano.
3: Ena hudi ya dia buo nukuu no. Ena hudi ya na asa adeo to gasa so she no. Adia chi eno ukua wose Wuni abano wabu mfufu nye kana numa sem
5: Kana sem nye asem kitwa
3: Nena ati mi Nena ati mi
6: asema me kachira wuse adie ni bo ukoto jomu no na ya nukure
5: mfa chan nukure de okas tri seme dana ne ubi kufi ya watu nyanu wugule mas na mkasari ya sisi ya yu yena atashia apanyi na kufi mimi ya nibani ya ukure mini subi ya nasisua mkoto na sime fro
6: enti ete ete se wo ba no ese wo ba no ho te sei
5: ah no me ya papa
6: na no brada ya wo na ba ye na no brada ye
5: papa no abdu
6: o zan ye te
5: wo be bia wo sa enya ne ya
6: ah
5: wo se ne ya na
6: ah
5: o si wi wo ja ko sa yi papa wa bre sum
6: ah
5: na tina mi sa pe ya mi shira
6: eti na dati na dati madane bwani ye juma bete mensa adane bwani ye juma
5: ye juma papa
6: hey
5: katoyo nebe eto wapam nebe eto wapam tiba pame sirao seo sikene ni masamu ayeno ubiye mwese wana ne hama mame sebe mfana mra
6: mfo biya ma mfo biya ma
5: anuwa mame njina
6: mame mfana ma mempene ni mawe why eto de bi ento de bi ankyere wotamfo baabi awonam
5: mate
6: wat dia maka wate moye muwe kristofo adai eto de bi baabi awonam no e ma tamfo hunu wakwan
5: mate
6: ai eto de bi baabi awonam e ma tamfo e hunu wakwan da antamne mama
5: wo bande baba
6: an ozesai ne
5: me bande baba anope
6: mate na mmom amu obi anwunu kura sa wo na afa baabi ya bibi
5: ntache
6: amu obi anwunu sa wo na afa baabi eye bibi ma ade ne kwa kwa na so maka atro
5: ye ye die papa
6: aha
5: ya mfana na die wa ye obi
6: ji ani ani wo nye memfane ma ho nyame tade so enti die na ade na wo ka atro obi bia wo tie nyira fm kakrakai ya
5: die me ka atro obi bia wo tie nse wow bayale na so yale na so oje bi yasanya nko bibi ato ndi ntutu na amra
6: abetmensa ho
5: ndi abetmensa ho na aba na bibi obechiro ya nyagidie na ye na wiya okase na kura na te stress ko punta ya tnafe na be mu no ma be sisi
6: eti ade aye wo wa ade aye wo nwa kwese wo mpasa me ka so wubehu no yi ano na ama na aye onwa at the same time to suhu na aboa no so
5: na kwa de no se ko ya basa anu baba me bi wato wada ya se na mse na me ya me no ma me gali ye ya ko ni ye
6: abetime nsa na adi media gro me ka na bam me ti wo kwa me ka na bam onya me na aye me sa wo adum nya me awrade awrade awrade ahin kro de sia dana se de sia dana se de sia de se kro kro dana se de sia
7: de se account
6: de kro kro de se kro kro dana se de se kro kro and up me hwe wanim anapa me hwe wanim na fa hundie ene animonyam 0543 2029 4480 0543 2029 4480 0543 2029 4480 papa anapa ene anapa obi abefro ka aba besi so am run about obi abefro ka besi so am run about obi abefro ka aba besi so am run about wo misa se wo pe ahinkuro ka ahinkuro ahinkuro ahinkuro ahinkuro wo nya ahinkuro ka pa adi zen mami oba mi ho oba wonu brada etwe me ba ya no so difo me di adanse ye odi fo media dance oguaduo no so be serew ekwa bia wo befo so metim ye dia dance ni bia mamini dance ya no mamunya du mamini dance ya no na radio no eso sedodo na me ba ye die sie no ano odene etikwa bia wo befo so a wo betim ya mamadi madance ni bia mamenya dai mamini madance ya no Oba ho. Oba ho. Na no brother twam yi. Mo so di fo kwan bi a me pa cha wo. Wo be fa so obo me di madanse ye no. Ma me ni madanse ye. Fra me na me ni madanse ye no. Na madanse ye ni nya dai. Enye du. Papa wo ba ho. Me se anapo fra me no so di fo. Na nyira fa me ne be da me nya number no. Na me se me wo be fra si me number no so. Se me nya wo so a. Me am fra no wa di madanse ye. Na fa hu di aye dai. Aba Adansie mwodro Adansie
4: JCSC
6: Oh papa jai Me katire ni se Obe huna buwa kukuruchi
4: Ewa nede
6: Ewa Anye friend kankabi ni mewa
4: Kankabi unku
6: Kankabi Me katire ni se obe huna kankabi Iti kukuruchi ya diya
4: Ono ya tefre
6: Tefre Ana kankabi ya diya
4: Mikabi diya se mewa hono
6: Kankabi kanibu blow for tere mien
4: Ope de kankabi.
6: Kankabi brofu.
4: Kankabi nungu hakudu mienu.
6: Kankabi diye nena bebribino.
4: Bebribino.
6: Aye.
4: Ebi fe milinio.
6: Ebi aye.
4: Milinio.
6: Milinio. Ane diye bisu fe dayi.
4: Ene minin tapu hawa upe no.
6: Kankabi.
4: Kankabi nungu. Ebi ya sinti ntipa. E you know. Nena bebribino.
6: Anu oka si obe diya dansi ye. No radio nungu ni mnamba no. Nensi manu nshuro. Esu obe diya dansi ya. E kwa bi a be fa so bi a wo be di adanse ni wo edu ni so bi a be di.
4: O be so di adanse.
6: O ni adanse na wo ba wa bi asie no. Wo nka nse nyame ani munyam. Wo anfra me kura me a me frɛ na me na di na adanse ye. Ma minsi me number no so. Ma minsi me number no so. Number ni ye 0543
4: 0543
6: 29 44. Enyan wo di na adanse ye.
4: 80.
6: Enyan wo di na adanse ye. Ma men ko we se na men kyerekyere me kyera kwan no. Wa di adanse na mani age papa. E ka tsen so obehun na boyfriend kokoro ayi, ayi ka me o se de ayi. Milonio. Te ye friends ayi.
4: Na wo so pe ayi.
6: Kan
4: kabi no se bugo.
6: Papa ma men fa we no so. Hello.
4: Wa sa basu biem.
6: O mo te sai. Ma ma men adanse a wa die. Ma men adanse na wa die wo so di fo. E kwan be na me fa so a metimi di adanse na nze. So who friend am I? What number why? My friend, where do you dance here? I dance here to see this year.
4: Debbie.
6: Ah, I'm not permitting you to see what? I'm not permitting me to see what? I'm not permitting you to see. But I'm not meaning to go inside. Me better let you see what? I'm not going to go inside. Me better let you what? My name is Vicky. Hello.
8: Hello.
6: What is that?
8: I'm not.
6: What did you say? Mami ya wodi ya dance ya kache chenchirenche ya dance ya chenchirenche kakrakai Hey papa bibi woho Froka ni besi so am run about Froka ni besi so am run about Usi so am run about wa wo se o pe ahinkro enkodra ahinkro fie mesra ya sa wa yera
4: to hwatwene
6: ofre ni anu so difo adanse e beda metime adi asenyame animonyam na mso ubedi papa na anu brada yawo na mso ofre me na ma wo number ne de hin bobo number no na nyankopon pa adanse e nyankopon pa adanse
4: e tiase e
6: ye ne e be fro no wadi adanse e na fa ahudi aba ofre ne wa e ye nyawa wo ye so e be fro hello asumje wo na ofre me no
8: ibate
6: ti mase le o ji fo mi se ye ofra na akate me nkate no eno na akate e besro wani mo nya mu nti afa na mbe kire kire me kire kwen ti mesre mo hello aja wo hote sei ano pa o sei uti yo ya pa Hello. Usisi. Anapa me be kire kire ho no wa ba wate. Aha, bye bye. Usu be timi abo evla le ni na me kire kire me kire kwa. Hello.
4: Number is 0543 29 40 80.
6: Aha.
4: 0543 29 44
6: Me pa
8: cha
6: sai.
8: Kusimi nai.
6: Aha.
8: Me na. Eh,
9: na yes so yade pa na so hu mu na ye me nanu sa me so kabi ma me
3: onna ya huna na ya dai
9: e wuni na ye me ya me twi na tie
3: wakama wakama te me ta me na so me kire kire me kire kwa ni ntifre me ofre wate
9: ntro ofre wo
3: ah wante asama ma mi ayi na woka
9: na me kipa na me
3: ofre ofre wonya
9: oti oti me so
3: mate
9: ma me
3: Mefi mefi mefi ma bet men sa mefi mama why? Ensuru ensuru mpa ma chewi bire rade na wafo.
9: Oh Albert one.
3: Me dasi mo wabo bemedi. Wabo bemedi. Papa adansi atiasi eno nyami dishe ne meni mnyam meni pedie. Mnyaji ma mpeke ku ukrebi mama kuma beto mi yem. Because adansi na menfa wala asko na menchire menfe.
10: Hello.
3: Abete one.
10: I'm not a man.
3: Mamenya me sore na me nkom ba bia
4: ande
3: no kora Froka besi so am run about to do so am run about we say we opede yi of ahinkro
4: ka e kwa
3: hono ma me gina ye ofa ne ka
4: okay
3: hono ma me gina ye no ofa ne ka ozo di fo bra ya bra ne yetimi yirai yiranso aya yiransa ne yebeduru waso demu ano ya mekora ne yada na sese e ba ya beto
4: nzuka ho konye se nyere kwai
3: da bi se wutimi so nso obuon ma o ma oda obuon ma na ka ne de ne timi sisi sisi baabi na wo wunu afa obewuna no sa na se heya me produce me wedia no wana ante afa so ra waduru wawie ena driver yi me ka ya no ma me wade makosi baabi
4: tunatwene
3: atunatwene na me kire kire ho yiye na ba wa anyira adanse enso asi na wo frɛ na ma frɛ na wo besie edi adanse na adanse hye nyame animu nyam papa number no eye 0543 29 44 80 na omusa se ope ahinkro ka ekwa ahinkro ne mom
4: obisi was
3: enkosi ahinkro fie nya ahinkro fie na mewo ma mi ni wo mo mudi adanse enya ahinkro fie no mba aye ukodro ahinkro fie wayira you mixing na nya sanity
4: Missing in action, no.
3: Missing the
4: mixing in action.
3: Midas.
4: Make them cry.
3: But I just mean, new your program, na me solo kwa. No one say frem. Some me met na one chain. Some me angasa no. When you me boy me say, chese me kasa Anthony Parku me move. Onza mi ni o mama ebi ana frem se me metra won chai meta mu ni akura se betra me chai betra me chai
4: ba kwara ya le hia me
3: na meta papa mama na dance na ginger me
4: yeah
3: cause mama no utimi se o ka kire me se obedi adanse no cause mi ni number no be dey na me sinsuru akwa me fa so obedi adanse de obedi o frɛ na ma ye be frɛ wo no wadi adanse na se nya me de ndi nyam o frɛ o sɛ
4: yesi do na pɛ sɛ wɔka
3: na wɔnka na wɔkɔ obi kɔgyi na ne ho tɔ na wɔna gyi ase na waba me wɔna ho atɔ wɔ Israel fɛ mo dama siria na wɔ mabi aka nhyira ana nte sa nze de bi nhyira nzo so wɔkɔ so azɔfo wɔ kuma zɛ nyira sɛ nhyira no ngu namba no nte wo frɔ kaa ne besi kɛgye tia ntin office na so wɔpɛ ahenkuro kaa ahinkro ahinkro ahinkro first ne friend offense ahinkro first ne friend offense ahinkro first ne friend offense ahinkro first ne friend offense ahinkro na nya ahinkro bi ai offense bi and ya ahinkro ahinkro me na betwa ne short me mfa offense nkoso so na wo besi aye kro tetetete akura kura wo free ka yisu amero na bat na wo ba papa eye service this
4: yes
3: na wasi Savin Sidis Eraden Kaya
4: Nkeneye Nkokonkoko Nonson
3: Nkeneye
4: Nkeneye Nkokonkoko
3: Nonson Aha Eneye Persuidye Eye Wensidi Mako Mako Enson
4: Nkokonkoko Nonson
3: Nkwa Mena Nane Ken Wasi Nkokonkoko Nonson Nkokonkoko Nonson Odi Aba Ekwa Mbe Anewa Ame Do Offense Obe Tua Hinkuro Wansani Yate Awa Ahinkuro Nka Eya Ahinkuro Shot
4: Emuwa
3: aya hinkro yemfra no ofenso ahinkro biem ufra hinkro na nana wo ko ofenso ahin ofenso no korekwa wa eti kana hinkro kumasi ahinkro manene ne ho na wono ogukwa ho wode no woni amande na adi kura atoto no abetmensa na ekasa no anapame hu wani me sori akọ nsori nkonyaso wo besi so amran about wo so wo pe ahinkro ka ahinkro na wubesi wa zen filling station zen tieniye ahinkro ka na wubetina nyaso wotina ahinkro ka emu anu wawye wotina ahinkro ka emu a wose wopedei wubesi wa zen filling station zen filling station zen filling station wope zen filling station na ye friend say
4: zen
3: no emu anu wope filling station na friend zin na hwa na obisi ti wunya filling station no e yo wusi won mabusa se wo pe baby twa nchense papa ntesa
4: sanity you twa nchense nechi na
3: nechi someone say we betena hinkro ke na waka akire driver ni se obesi wo zin filling station it is wo si zin filling station wa e hwa no won wo musa baby twa nchense no baby twa nchense no ye zin eye mienu wo kwan no so na enno akwa na obi kire me
4: okay
3: se maami bo maami na maami hunu se ba kunzo so wo kwan no so nso
4: wo yirai
3: wo yira ko ho ba bi etwa nchense ho no we die eye zin zin wo die wo simpatcho me se feeling station e friend zin no na wo kasa wo be se you see one man so wo pa ba bi etwa nchense wo mo friend GB1
4: okay
3: GB1
4: I was in
3: net feeling station nachi
4: okay
3: ana de make yin so so sa ba bi omutwa nchense na ono no feelings any feeling station
4: what
3: no
4: ba bi
3: kon what no wo ba bi feeling station
4: in the area wa
3: enye area dabi na wanchiri enu wo ofin so e ko ofin so
4: so wanyire mu kura
3: wanyire mu kura wo feeling system it when it die
4: it was the
3: feeling station na make and the chip
4: ya na police fo jeje ho no
3: mo papa wo se ho e wo ho no mu anti wo die mama us na no udru swam run about osimpatcho mepe ahinkro ka na ya cherew to tena ahinkro ka ma simpatcho mesu wa zen filling station to si zen wa busa ba bi twa nchense no ba bi twa nchense si zen zen ni na hia me wokwa no so wotena ahinkro ka ni ma simesi zen ye du twem wa zen wa dia oba yera ende fa tu trim
4: zen na se de color na
3: green and white
4: and yes filling station no
3: filling station ni green
4: sense de na green and
3: white
4: okay
3: papa mo ena kaje TMT office nani wo obenya ahinkro ka
4: okay
3: ena so am run about nso obenya ahinkro ka odene ka nso na eba onfa mekru kununu
4: afrancho
3: sa you know offense kwa ya make ye sa kwa ya tachi mekru sa owa nim wo ye lolo fani e service apa na pa mehu obi anim obi amalantem bra na bedi wa dance ye bra ne bedi wa dance ye na fa hudie ne animo nyam nyadai emra na nkunum die mra oba fa tutim so obeba adani ni bi eno maame ne ba ya mekyere se okoyewia obehunu aboa ye fra na die kanka bi won kuno oku ni wie ya die wo ha oba no ono nso so be kobi ana die be to no no maame ne so okoyewia ya na kanka bi na to ni pei na ne ho abomfumfunye ewrade na ama ne nsaso onyama ho den fre ewrade ya na ni onyama ba me sori akọ amadi odi wono nso so ayedai aba ti abetmensa mawie fre me
10: Zero five four three twenty nine forty four eighty. Wo ba na ohuna frɛ me number ma me nkɔchia me kuro mo hene nana atene hene dana se hene nana wo kɔ ma nhyia edin a ye de frɛ no obi abehun ye atene hene
4: so tumfo atene hene
10: tumfo at oka apapa wa ya de tumfo atene hene na saase so na mete dana se fo saase so na mete ntimachi ya na wie frɛ me na me ne won kasa bye bye
4: di fo ewa ha na kasa asa na bes medias na asa be free ha call.

0: Ana obisa me se na e da die ena me se o boni bi e ni mo ni me tena me ba no wa se me fe na me nyane nti no ena ba ni so me nsande no ko ne do ano
1: sa be na bo be yesen
0: na ten na bon ko bon leve na di asa pa me o ma sai my light off that time nti me bo opu ni ma ni o mu bi da ena me so me ye ma adwen se so fa se ya che me se aha no wo ne die
1: be da wa wu
0: me nkone nkochina ena me bo ma me se lady bi e pia ba ena obisa me se adan na me se me jehwe deku ena wose oni ho wada asemo o kan na me se obi a wose woni wo yeden na wose aka che me se wada nti frene ma me se obi hwehwe no nti guy no ko on inside o mo che pa nti me se boy ni pie ba ye na o sheni kan ko na natare egu ni ko ho nti ya obeja no o hwe muti mi se na ni buo fu ene obi sa mi se me bepede wa na mi se a me bepede wa se se me ka che o se ma ba ha no nti no de nti na ho san e pa mu mi se me nko nti ho no mo de wa anfa me ho an che me den time no obo mi an kasa
1: oba ha wo nyem
0: asan pia me e hwe fom
1: sa bra na ni pa ni ho ana
0: nti eye dede sa na mi ti atie mu no ansa na nipa omo wa around e ba ye boys ni bi ba ye nti no omo yes on jai do ye na of two or lock in the door no na gain nso e pie nti gain ni pie na mu sese onu nso nyim
1: eh
0: o ya wo na gain ni nyim 8 months ena na me nso me nyim 4 months
1: hey man cause action man
0: action
1: hey watch any of man
0: action
1: I go obey your actions is yeah
0: Enti yes ana minsu no madam bi ho no mo ena opie ba madam na wo bebe obi ana minsu ana enti dane mmre no na epe bebe ma me dan ye enti
1: boy no ene deko ene girl no wo ma na fi ho
0: o ma nda ba sa no o lo keep no enu opie ko ye ena na girl nso e pie gina ho ana one boys ni bi dide ni enipa ba ho no mankasa oma mantemo fo ni na ne ye de de sa no nti ni pa ba ho no mo e na bra na okochire me no okansa na kola no no ebisa me se ade na me ba ma anka de ho no ma anche na me se nka me ka chire ma ka un e bi anka won chire me be bi aboy ni nso ho no mo
1: twaso
0: nti edidi mo sa no me fe me bra pani bo na ma ne no ye se se me ko na nko kokku mi a ekofunu nsu difo nti so far say what my yes are den there ma me nko ni wonu mo bi nti
1: efu wo de e ti ko da ho ma de e chiye no wa me hwe wa kira kwan
0: wa me hwehwe me bra no ne ne madam na o pe baby ma me dan na o mo fe no se nko on bra no o mo ne ne nkasa nso wa ma that time wa nde fi onu mo po
1: o ko ti ye den africa onu mo
0: nti bra no ene ma me 200 cedis se me fa nyo lori fe ene mi fi ho no mo e ba bebi a mi ho no nti edidi ma ma nko ho no mo biem nti se na wo fi ho no mo kwa ko pristia nti me be wo ye mu me be wo no na me ye se me fi ho no ma ba me papa mu ho ma nso ena me kra no ena wo se wo de me nko
1: no se me kra ho
0: me fe boy ne se na me time aso nti me
1: eti wo fi ho ba na o ma ne usika na
0: o man o send me 500 cedis ena o de send me nti me wo ye no ena me sign fair no say ma wo no send me 1000 emu ni ska o de send me wa akwa ne ho ne mo wa anfa she ambre ye ne me wo ye no we nsi wono mo me father mo fair ni say ka ba pani de ka santi amame me yes o metu ni din tem e beti ne say ne na bia o ba beto akwa ni din a ni ni wa mbetu akwa ni di
1: yeah
0: nti edidi musa eno wo sign send me 500 cedis bi ena me fe me
1: ofra wo bi sa ne ba no ase obi sa kra na se
0: e bi won mo onu fre mi o
1: wo sa
0: me me fre no
1: ju fre na ti se fan se wa friends si e wo fre no one design na wo one ne ka
0: me fre na na ma chi an ma ka je nse bi a me yes ti to wo be send me ska
1: ska wo hia wo de de wo ka de wo de ye
0: se now e be a ye chop money me ka che nse me pe chop money
1: eh eh na no so aka sey
0: e bi won mo ka che nse bia oni bi Ne ebi won ene me won ne mu de tokwa de me ne ku bi pa because na ehye ne ne enko ye ena na me nso no na me maame afintin ka me se ne se nka ebi o ma me emmetan ne maame nche nkwa na on hye me mpo no oso wono ne maame
1: nche se
0: acho me 23 years
1: 23 oba na wo ka na wan se se bo fie se
0: o 2 years
1: na se na o 21 years ko school ju se
0: acho me SS
1: SS
0: edu jemfi
1: wo ye course bay
0: genuas
1: nti wo ye ne wan ko school ni biem
0: enka dan ya no ka me bra mo me bra ba ko aka ko no na nka ko pese wo to mi so ka me se me ko ye fashion and design no ye so de me ko bat mini se ye ni mu no na se amo mo
1: so den nyasa
0: obi a atwe
1: ne ho nti o ma amo wo wan su adwuma bia nso
0: na me ko SS na na me su adwuma ye makwa e be fia na me ko su adwuma ka ho nti bi sko na me sai ko ti mi wi ye na me ese nka me pese me ko fashion and design no na me ko
1: eti de nti na ba ha se se ye de na si
0: acho de se ni se na nse mu hono na akwane hwe no enye mi ankasa me ko hwehwe baabi aboy ni fi because ni mini baabi a ofi poti ma bo hono mo de adwuma na obenye wo ho nti last year ni mu na mi ameto na mo ko baabi a ofi no eyi subi akwa abo so dem twa sign no ho no ofi nti me ko e na me ko to ni papa wo ho e na me de mama ni ebo na papa ni sey onukwa wonim se
1: ne ba no
0: awo enu obi awo na onka bibi san chire om na boy ne ne ma fo me meka ho e ma fo no onu oba wo
1: yo
0: so mo bi kwa awo awo ntafo nti mo pa ni ntafo ni ma ne ma ye 6
1: yo
0: ena papa ni ka chire m no ye se ka me nko na e chire no omo beba na busiafo no mo naka de won mo bi o maka ba me ko bo me father mama ni eno ye hwe ni mu a obi ansi wonu mo nti me hwe ni eko na na boy no onfi me ni akra no onfle ko na mbisa se ne ba no wote se da kire me fere no me fere no nzu mbisa akwa ni ska ensem o be keka no je se enye akwa ni nkwa na ye ne ba ne me nkwa ni oba a o be hwe me ni me ba nti no
1: nti de na si
0: nti na nsei mu ho no me de akwa ne koye me ne ne ntawantawa bi wo ntem nti no me de akwa ne koye se on sha akwa ne de na me de ne be bre no
1: o se de
0: me de akwa ne koko ma
1: no wo de akra no a won hwe no a wo sink wo open wo yi na gu wo de akra no koko ma no se sei na wo ka sei se ozo
0: me de ne ko
1: na mo transi na mo da cameras no ayi frankis
2: akonya nem se abodu ego
1: debi camera no ya me mfa ntu ma wani mra ha obi o wo debi afa to no so mbacho debi ayi ko so na chi wo ni nyina no ma ne ko ho
2: ma ne ka sai de tu
1: so me se obi an ka sai kwa wo dai do batu tv ni so me ka no kra chiro o hine se ma wo so da kaka mo pe ju ma sa mo be da ma me wo hu se wa ma o mo de gu mi so ye nko ye
0: inte no
1: susu ni di ade fina ko yempo yo bi enko disi mr fie ni ani
2: yes you are right
1: yenko
0: inte ase me de agufu na e ma me de akwa ne ko en se ono so
1: nti ko ya bra ne ko no ko to hwan na o ja bra no anu
0: ne ko to boy no e na ne papa na ne papa nua
1: mhm na wa ma ne ne se
0: e na me ka che o papa ne se a boy no on sha akwa ne ko me di kan ko me ka che ne no onsha kwa ne ba ho ma o ma me 1000 dija e kwa
1: ne ngwa ma ne wa me se e na wo ka asen kire wo ma ntim ja akra ne wo ho
0: me ka kire wo mu se me ka kire papa ne se me pese me ko su ye adwuma nti no akwa ne nso ka mu aboy ne nhwe ne nso mi nti me enhwe me won sa enhwe akra no
1: nti
0: e na me de akwa ne e na me ka kire se me de me ben bre no
1: okay na o ka asen
0: e na aboy papa ni ye se ka boy ni mpes ka mfe nja me kwa na me mfa akwa ni nsa imba na me mo mo 1 month omo beba na nko ma be ka se me na de won mo bi ayi we so
1: se se de na o pese ye ma
0: pa cho de mba ye nsa se me di akwa ni ko ye no me ni se ma ye mfo nso a me ba ni nso osa me di de boy ne ye ye chintina e ma me di akwane kwanti me de ban senka mo be bo am na masan aji me ban ne
1: se de adwuma na we ya wo je no obesa obetu ya hwe no
0: e se me ye mo ba money
1: mo ba money mo ba money nya adwuma o o ye mo ba money sika se ne wati me ase da o
0: aye me an kasa me di a
1: wa na wa bie
0: acha
1: se ne ukura kakra Ntii, upesa usanaji ubano.
0: Bachai.
1: Na hodi akura neko, nao papa ni ho. Wenye ubiya nina nisusu mwuse, akure wangye no. Me bakrope, menye mkurasi minko yintumu. Enti mamifa mitido mkupe, jumebinye na mifame wako dano. Uni ubiya ni unko, muna hata mwenye, nya kesi kaka huu. Nako jano tu huu.
0: Bachai, mwenye ubiya ni unko.
1: Sao. Bobema ni diye netu mkramano. Sao reoba.
2: Mami
1: huku nusu huu ni mnidi. Oda jano, mani nina huu, mami beko, mbe jano
2: huku lako. Mbe jini, kacha nisa huu jehoba.
0: Deko mbepacho, baby ya huu biya misiwe use, usaidi na neku ya ebe bu mbi
1: mbiko. Ahoba na wanya bema kwa usayi oba?
0: Akwa ni usa. Misi mudi ni babi tu kwa yusu no. Misi minti asi akwa ni usa. Mini misi edemi yeye no. Maini ni ye. Ene se bia me ba ne mpena asem e bufu ne ba ene sha na won sha akwa ne nti ene ma me di akwa ne ba ye nti mesre o na ne kwia o ye me ba ba akope me se ipa akwa ne bi ene se me mpena me ba na asem na me beto ne twi ne wo so
1: mo ma ya bre o ye twi fa ye bupa o na nu ya na ba kwi betena ha wonu de na nu ye obetena ha ya o pledge ye Wanya wabeshia yonko wa hama wa waje wa huo edna kwa tande de mumuti. Chomu soi no meni nkano wabetra fuma. Ah. Dia meka sa mejena hen aye ni ye ya. Ayi ayi abaye ya dano. O no ti akunya mu ni did the same cra. Why dan avec?
2: Tenten avec.
1: O ka tenso e stupid no. Mama ye bre sister. Ye bre pao. O kra ba 2 years. Want to me and fuck with an uncle today, care be a nan, then as to be. Now, one question, maybe ma, now when you be new banini, Bama na one shabano. What tamacodano did not command no? Oh,
2: no,
1: mammy, oh, mammy, I said, I cried on the quiet,
0: The bear one month.
1: So, so, Mote. Should I
2: go come?
0: Acho.
1: Ke da ko se wa wa ni ni ma me na me hwe. Na me me.
2: Entina asem hwa. Na wa di mutire.
3: Esa do be bia.
2: Bo si do be no be se no.
1: Eh na akra no.
2: For 2 years.
1: Wo no wa wa hwe wa de.
2: Wo akwa na be hru na se
3: do ni. Eh wo ba be ma fradi an ke baby na bra oba.
1: Ah? Wo mpa baby, mo mpa nyuma nye o. Mo de amo no. Mo pe soft life na mo live soft life na se no an sha me ba no e na me se mama na
2: obi ba be twase mo kura ho na na twempena
1: eh
2: obi be twase
1: mo ya ne abi yo
3: eh
1: video ya ya kan wase mi se video kro yi ya se ya no me release e na dem se se e da wo be ba bia There be recent 1 year, no year by one video na day. Any?
4: Hello.
1: Atisai.
4: Hello.
1: Yo, what are you, ma? Who is Rosemont? Rosemont.
4: Baby.
1: Any other kwa na mnene kase?
4: Kwa baby.
1: Kwa ya?
4: Kwa kwa kwa kwa kini.
1: Kwa kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa Kwa namba no e wai, no say a wrong number.
3: Yeah, some of my
5: Virgin. Na sabro funu kwa gana wa to be da.
1: Virgin no.
5: Ah.
1: Eh be bunu Maria.
5: E bi ni ho. Who do you say pieces? We bi ni ho.
1: Bi ni tumi enko. Hello. Na. E fi tum mo de bi ni tum. Auntie apo.
5: Your friend no say master me twes ka. Sa ni pa no na kwen. Hwe.
6: Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Please try again
5: later.
7: Akoda bi pe ma oyo ba kwa nkwa wo 2 years ya nessa de difri da wo nyem ye no na ni ja an show to da na okrum kwa no ni mu okrum e kire e no no aye investigation no se bi okwa wo ye mansuni enti ufri su bi e kire ho e to ba okrum wo ba ye no na ja obetu olumain e no olumain ni din ko ma e no tete no se munti bra won su ba bedru bamboy no ano hu ze sebi so akona mo papa de a sebi onyimi nyina no sebe me wonya be me bia me na he no ono ane bere ya e tonso de akura no ebeba nzo ono so se o de akwana ebrewo ewo mukuru mu ho na ho na nsia na ko ba no so se ogbu hia akwana be se nti no nte bi no me bia se eti e chiri ana kuna me bi friend se number ni free Australia ye sister na o se obefa akura no e de na ko abuchi na ozo na me maame bi di tu na mo kunse na mo tu a ase ka mo nyu na no mo maame ti a tu but we na na mo maame ti a se me ti a se mo de ba de kwa abuchi we de ye me 91 ti a se ni sa bia afa na mo ma ne hu ba bi o o ba ku ma se o so ma ne ye de se afa na o ku ma se o maame bi ho o ku ma se o ba ku ma se se o ba ba ja ko fa so hu afa na o de be dan na de be se but ntimi ya me pre wa e bamboy Ruth and come on the bed dying and but so saying it here a pro and answer to be the opinion on the correct
8: Ningo Mudiaba, some more canoe and yet Ningan and the end of
7: correct. Necret, I just said.
8: But you see, an idea, no word, you want to end me in the income, I just said the amount.
7: For upon time, Ben.
8: Upon you, Billy.
7: No. The bacho, I'm into a mugger car. Me va chopa minya.
8: Me wajuma minti mi no ni nkomo. Me ya eskaveto opleta me wajuma minti mi no ni nkomo. Tira mapo.
7: Ba ro ko nkomo ya ni edi wa na.
8: Baby on say ma ma ja ajuma ni ene ya awes ajuma ni.
7: Mhm.
8: Ma breaking na me no work as any panel so wa be high e yi no.
7: Ma
8: breaking 5 minutes kula e hani pano
7: mehu emi na no area ho na nya yefrente ni ha wa hiring machine isibitie but me ni tell me ni present come am ni ude eh cd 5 minutes 2 minutes and 3 minutes info
8: everything
7: neba o ya ya ye kan ho ate me wonu obeda han hu nwa o wonu free your friends e bamboy e na ba se me hie ni nti e no aba nti sma fro wa efe baba che me se unya ho na binya mo se adwuma san so te ya adwuma so ye ne se bi bredu asa e ye air time e ne de ye o time so aso but we production time e na me dia pro me ti asem no mpo se ka no bubu wo ye wo nya wo nya ho a na mo se bi ma ti asem no me nya mo nchire mu e ti se ye fo
8: ye ta sani ye wo so ka se adwuma no ni mu se ono akọ high machine na so obi aba se wono wo ka sa na wo ko park machine asu asa so enya odi
7: e ti kom be koma me no wadi ena baye de okan okat de okan biye ne kure e binya ne kure na wo chire me de nya ne kure na nka wo sun ka tawi pa
3: ati mo
0: ayo eh na
7: ni mo to ko
0: kan wo kan no chao ti ukura no asem a achai okay ni nsa tu onyina wo ka kan ni me bi oti osa ye wan osa eye wan uni mo sa
9: Chuna.
0: Hello? Hello? Bacha, mamu re TV no, madaro manaye nkasa. Wedi, miss. Why? Na, nenimra ne honso. Na, yon kontentem. Tisa, kwa daanu ana, wudi, uhiya uba, nyesa?
9: Chuna.
0: Ha?
9: Acha.
0: Eti sa oje ne no ahwe na obesa de na ko miwa.
9: Acha mi fa ni ko bi.
0: Sa. Ese so osu o mu de ne ko abuche, mane ko e.
9: Onu bua.
0: Ana na omu bua.
9: Omu bua ni abuche mi anu mu de ne ko.
0: Na mu de ne ko e.
10: Dese o ima akola no
0: oyefa. Acha no eni mbebe
10: o.
9: Owe. O ni ma mi.
0: Hello.
10: Kuma se ya.
0: Mm. Ami o sa, na how to say?
11: Ihe abe mi hoye na nso.
0: Boko. Wana ma ni respond.
11: Basho dadi.
0: Wuni mne da.
11: Na wuni wanse. Lati mi ni mne sa.
0: Jo, ndese ne banu we.
11: Basho ne banu ni mi ho.
0: Wa he mpacho.
11: Obe jaya niti su mi minzu mi nimba vya afane wo.
0: Ah, omeje akwara ni si subi mpacho chere mi mu eden.
11: Mi ni mo shi mi mi wo kuma so na omuka chere mi se ge ona be jara akwara na si wonom. Na mi fe mi ya na mbi sa na so ya mpa akwara na omuntu si se de bimba bi akwara ne wo.
0: Ah, wo ti sa no ana na obei woni na nka sa se. O yonku ba no no akodan ya wako genesis obe fa bako wan carry.
11: Bacho onye madamfu mi na hulu once yanuka oba ofa once ya mi papa no beto no ni di nso mi mi ni mu no na hulu by face but mi ni mi papa en for here
0: se se wa de won ti bi nkyere sa akoda na osu bi nso ho ana wo papa ho ana se wo de ko ho
11: ya bi mi ni ndabi a wo
0: na won ti sa akoda no yesi ya de ni tu kwan mu sister no wo Australia no
11: Mpacho wande mini, mbisi sabia ni Australia.
0: Na, musu wabia ni Australia?
11: Ae, misu wawo.
0: Na obefa, edane kia adina kono?
11: Mpacho wande mini mo.
0: Isase, bibi ya babi sendi ya osuwe ni mo? Ah, wo chika?
9: Obo, mwona kwano.
0: Mwona kwano wo?
9: Bo ene so de akwana brewo mame mo, ewo. Kumasi ya nimesi. Kwa kwa mebedu ya mefrenu.
0: Diye wajrafu isu wuni nu.
9: Ya boy nini ya ba.
0: Kasa ni wane.
9: Mekufyo mekotoni ba kupenu kwa menjele ni munu.
0: Osi wanchi ya no.
9: Obwa mekua ya mekotuwa papano. Ena papa nini di nkumwana ononsu epie baye.
0: Okotuwa ma wanchi ya no.
9: Ma nkotuwa no papa ni muna mekotuwa no.
0: Ene ni kasa ya sebe vya obani wano onchireye.
9: Mimi mwede mpo.
0: Odio saa.
9: Iso stand bacho, good afternoon.
11: Afternoon.
9: Bacho na huye de.
11: ihu adeyi ni na nso
9: mi adon boko me ba cho uni mbebe ambana nekia o
11: mi ni mbebe o o mi mbe ti so ye so dina besi to bi mi ba e ni oni ha
9: pa cho u bra ka che mi se odina nekia bre mu mami ewo kumase ena mi ni mi se won su ewo kumase nti na e ma mi bisa o se Monsieur Wansi. Dan
11: mi ti ya kwa ma ba su bi mi o su bi si se.
9: Ah okay, mate.
1: Asa na na o su wo kumase.
11: Ya bi na wo kumase ba ma ba mi wo fa na o ye program bi nku ta su bi mi nyan ko kumase ba.
1: Enti akoda anu we.
11: Ba so mi ni ba bi akwa ni wo.
12: O si akoda ya be ja na o su bi na wo su bi dia se o se o mu za akoda na wo ana o ni o ma
11: mi. Ba so dele ba no mi na mi ni ha no mo. Nzi ni mi ni mi ba mi hu sa akwa bia nso ofi o.
1: Ni pa na wo na so so de sey kedi. Ma me ne mran kasa. Hello.
13: Hello.
1: Ama at sey.
13: Kasa
1: ni. Ya pa pa cho ma ne su kakra e ma me. Ma mo ba na na akua de ko ba na na akua wo wai.
13: Ajo cho sa ni papa o.
1: Se se no opapa ye ne ne kasa ye no wose odi akoda no ama mumu amumu enu imu baako
13: mo fran ende
1: ya and the normal circumstances no mama nua ba bia ba ye de wo ye no because de wo ye ye no enti wo na me hwe o se kwa me kwa nyina no me bo me ni kire o se ma me kura kan but aso wo ye bote wo ba no me wo na me ho I'm only helping you into wo awokeka wo sun ni ade na be mama no ate ya obidi ama so ye yonku ba ni nsum ye ni ya na ate wo din hwe me into ni omo nkasa
12: wo hi ya oba nka wo hi ya na ba ani e mo ni mra so ba ta ni ba yira
9: ga ho de na mo ma me nti
11: Ano
9: dia
11: ano
9: ayi
11: yes
9: na ba so so de na ma ma me dia ma no o wa so o don so ni ma o de na bre ni step mam e wo kumase kumase no se o de na na aku aba me fren ni se mbe se me be fa no e no no ama mu kwan ba e che mi san fren na e no san ka se o mu de akwa no e do ku kwan
1: Ba
9: ma ma ya no no oni anu mu ni ntia na mo ka se ya no ma ni ni ye ba ye ene ma mi tu sa na mo no ene ne se bia na ne kwa me mpa na asem na ma ba be jan na bo papa
1: so ya mi se ma wan nyene buti ma
9: o papa ene me pa na che o se enka o ma me sai ma me fa na ne kwa back bo no so ni mi se ade na me ye ya enye ene bia e ma na etwe ma so santi mesere mo se munim ba bia na na akua wa mi ya ni biem because me de ne ba ye ni na me da me na me ni se ma fa kwa papa so na me ye enti me di na me di pa ma cho pa ma ne ni ye enti mesere mo mu fa me fo so nche me me se ya me ba ni biem enti me pa ma cho
1: okay
11: ma son de sa ni se na onka
1: Hello?
11: Ma.
1: Auntie Mary, say, we see the pigeon say, on one kind, yes, say, akwada anu wo wo. I don't know that, bro.
11: Me, me, wo.
1: Oh. Wo yonku bani, wa di sabi ya nyambransa, wa di mkwasi ya sem. Akwada anu, oh, ebi wo wo me ho, ne mo minti mi mfane ma, mo di sabi ya me brane ba. Yabisa wa ya wo su onimi ho, wa isi onimi onti akwada wa ya.
2: Unzon
1: waye oyede aso. Eya mistake na waye. Ye epocha wonu waye kasa, wonu amu wankasa, wo waje left ni nya adwuma. Enti na me mpesa. Aso akate no. Musu wane se. Onu ana akoda no ba no yesi ne ho akro nya agro. Na bi next time dia jimi sam se. Me ne ba ma wo, won he no ntino, me dia akoda no ko na je oba na so hwe ne kakra. Enne ne, ne da me na.
12: Akra 2 years. Ey, wo abada ye.
2: Tabi o se odwene ahokire ho a na odwene bamba bufu ho a
1: Big mama, we must. Auntie Mary.
14: Give us some hey.
1: Mama, now what to say?
14: Hello.
1: Mama, but you're swimming car.
14: Hello.
1: Oh, mine. Hello.
14: Menton kaye. Menton kaye meba. Meba me flow.
1: Adie na make no offer production number na wo fra ditum se wudi for wudi for oban so e be ka kire wo
15: okre
1: ya ya no do nipo ya na ye nye jokes ye nye comedian inye anu ne yo ye kire wo abra bo ntina jumedie ni din di obra ya nka no kura nkire wo bitie kire obesa ye die
15: ye be ha okra
1: sabre obi susu plan se ne ba bi assessment wo ne bu afunti wakoto na twene ne so wo mama ne so wutire ne yesa wo mso ndim no ro ka ba tena oba ne wo abro kire ka ba je wo jina ebiesi na nu ya akoda afa wa ponu na hwe abema wa hwe na 5 years wo tam na ni sehwe ade ne koma boy ni boy ni susu no o mama make it wa wo hu da e wo London
15: wo je no
1: ne wo ha wo di mirika no wa be fa akoda ne de ne ko Ubaji kwa abe faswa abe kwa lani.
15: Akwa
1: kwa faba.
15: Ape ya oba hai.
1: Yo.
15: Ogeni ba. Ogeni ba ura ho.
1: Enti. Hey. Ye kenu kre chile mwa. Nukre ndi ya yinu. But me die. I will spit it out.
15: Sabi sabi wadi pini kwe nu ubeni.
1: She.
15: Nukre.
1: Umpe kwa suya mwa. Kwa faba nisha wachi. Na mwenye. Mwenye. Mwenye. Mwenye. Mwenye. Mwenye. Mwenye. Mwenye. Wudi ya bufuwa tamu badi nebo. Chumuni ya nko. La show. Ena eku mwenye na.
5: Eku mwenye. Ebe kuni se ku. Nanma, last year by. Na last year die nie. Saka saka. Nsom konsu, ntetia, ntefre. Adu bia na tumi ku omo, just the last show.
1: Yeah.
5: Bon Agro Limited.
1: Pia.
5: Last year no die abano. Me se ekuma mu ani na wo group wo pam, wo fo mu. Abu abo ne nson konso ne nan ma kura nson konso mo jampa ni temu da ko spe ko mo nyina
1: okay miss na odwa so ba bia obanya bi ato bona go ye number no e ye 0246519012 na oni ye twetwe nkomo ye cars ni bi na mu ntifre na ba bia wo no ye mfa bi emre wo ba wo jade e be ya ko no ama ndwa nwumra wo kura ni agede wa ye si ne ho no na e ya somudra wo di som enya dubone e ye lilian seasoning powder na so to beef chicken bibia ene gu table so fa me ba cho e ga so ba bia wo be nya
5: na ma tete no wada o ma mu penso no na o papa ba gi awade ma na waso awade o ba waso awade a
1: e wo me se nya gro
5: wo kwai
1: e bre
5: wo no an kwai na wo nse no e di bia
1: 74 ni mu aye wo me
5: that's right wo o no an kwai
15: 74 na ma mo papa
5: ba cho ye advert wo no an kwai wo nse no di bi na wo nsa no ba ana na no waso aware
1: okay
5: Enti million season powder no aba ebe boa mama o munni maduane ye na o munkanye de e di soma o ze ayiwa no u potonehi
1: na
5: ta no so hi na egu yem
1: ebe gu yem mama wa wu kwa mama kwa anti mary homra hello
14: nana he ma me josu na ti sei
1: acho me ho ye mama na wo so e
14: nyamiado
1: da nyankopo ase paja akaida fo mebure o munti ja ibi Ana chrese.
14: Ana mikikabi chren. Mikikabi chren.
1: Pa. Ma ega udi mikaba twa kwa ese wosu wada wona. Wodidi enye ye. Ah worere akode. Wada ma wosu na. Chrese udi abam. Woya panyini de boye nchemu kakara bofra no wai.
14: Me ba cho de atia ni se. Me statia chre me I think se kwanda wakata but still. De atia ni se me no me bagana. Ni free Ghana bare 5 months ni eni. Enti no, me kwa enan kwa lano. Mi bra o di, mi di me chi uwi enti no. Ni o di me chi no, awa ni ye kwa ye bibi ya. ntini me kwa na nkora na ka se kwaku awo kwaku ne ba wa ha ne ba wa ha so wo mu ni mu no ah fa enti aye na me ne ne ka sai ana only office to ame boa omo boa omo boa enti no aitire no na anu me wo ha be last week na me wa na emra ne fra me so wa emra ne se de ni to me enti no so wa ah kwaku ako and ya do kwaku ba bia aben ebe tie onu mo nso no obi ani ho enti no omo hu ni omo ye kwaku nso onu o sole on ti fie because me brother nkwa na o fie o onu o kwa eduma o ba na jo na me ka chance sa di omo ko fa ni ko kuma ati enti no na me pe gan ni number omo nso so omo ni gan ni number me bi o fie on ti onu na na nka wo se me friend ni gen gan ni number one ho sa wa nuna gan ni ne contact wonko fi okra o so apo gan ni nko fi okra o so apo wonko ho nkra o so apo wo to mu mu sa no wonko won so so apo onya ko
1: ma se ma bi bi opese obi san bia bi san wo bi sa wasem wo so wonko ho kra
14: no se
1: se wo obi kasa ofie won ti wo se meko ho
14: ma na wo ti fi ho no mi ni mu ni din minimum ni di won ko ho kra so ubisa ni se wo fra no ebusa ni babia kra na kra na wo wi onu so onu se okoku ma se ba to onu babia wo ko me bo a
9: ba cha ni ko ne fra me ka che ni se o de ne ko na me su enu nti ma me po a cha o pa a da o fra me ka se
14: o e da o ka cha ti ti ti e da o ka cha mu se me ka cha o se me pani certificate ni best certificate the best certificate and na papa bisa o se the best certificate obi am sa hwe
9: o
14: ni bisa
9: e ko ku na Sunday no o fe me
1: kasakasa
9: sa ne o mo pe akwa ne best certificate na ne so wa o ma ne ko
14: ni me fe me ga ta o se me dia kwa ne ba o so le a
9: cho wo de wa anka sa ba e ko ku mo na e ka sa se me chwe me
14: o so ya papers ye mpe ne da kro na ye mpe ne 2 months ni empe ni 1 year kra ni metu mi de oba na ba hanu mi de me ka ta onu se aba aba ba wa unye ready anko wo de me ka ta onu no unye ready anko wo mo gana for my anu mi ni de mo pe ni owi ase
1: bi ma ye
14: ko ku ni so me ni na kasa me ni ni kasa pa se se gana ana ese ese atu atete ni so da hon mu se ti a be fe ni sin aka ti da no
1: ati mama wona ro ma o ye be ya ne sey se sey wa be mu bi yi no enka obata e jawa wa ni ti anko da ni so si asam sa ka ja o ti mi hu ne ba na ni wani wani mu ya ka mi de enka me ni beje
14: media de media mi de me kan ese me bu sa akra onu anu na o to no mu mi sa no sa akwa ni so o sendi ni sika da bia even kwa o dinu ba ba ba 1 week no o sendi ni 10 million o so o dinu o tue ni school fees tue ni eye ni bi bia ebi o dinu koma no
9: mpa cho wa enti sa
1: wodi akoda na ebe kwa no sa week ni o sendi sika
14: ene o sendi o di koma no
9: 3 months o no 3 months mu no o sendi sa sika no ene ni week na o de sendi me pa cho wa enti sa
14: ba so o se na die won je no
9: e ba o ho no ma
1: o ko su
9: ai me de na ko su
1: e na se no otua o na no otua
9: e na o ni na tua
1: ma na
9: na tua sa ni no na o so o se ni ma 3 months mu mu no e na o se ni nta attendment na me bi se ni ska
1: e ti ta 3 months 2 years baby boy 3 months a man ti bia 2 years baby girl e bi ni press for dey o 3 months bia se man to di 300 to di sa 3 months 1000 nanso
15: what
14: do you have about? I'm going to call it 1,000. I'm not going to call it 1,000. I'm going to call it 1,000. Oh, and crew. I'm going to call it 1,000. I'm going to call it 1,000. And to me and my mom, I'm going to call it 1,000. And they say, no, what do you want me to call it 1,000? I'm going to call it 1,000. I'm going to call it 1,000.
1: No, Roma, where do you mess? Sa wede ye nyina ye nsa dansa yem. Ya tse ye so hwe pa yesro. Fakwede ebo ne chenu na wade ye nche se na wotu imu.
14: Uso ye manto kwa.
1: Midase. Na se nka ye beti mi ehunu akwada anu echina kwa nka meni beje.
14: Mi akwa anu ye se nu bebi amoti ni mini mti wota anu. Ana embra anu na mubusa na nko obe. Me fear was Santasi, but Afra no ni Santasi because if you're on media mind.
1: Mama, eti unim ankwana dewa musene me ayeno. Minim sa wono wo mukasa, e bia o munyante wano asemunti na o mumpese. O mbekire ba bia kwadaru, nti ka ni wono munkasa ye bepon no. Na nka wono wono makasa si na fe ya fe on mehu ba bia wo mu.
14: And bia tsena mum because it was something wa hana anajo.
1: Sa ye ni asa wono kafra.
14: Nyehwe. Because the again here in cinema many bill for the na I just saw as one kasayen the again here in cinema man da me e was me bum
1: mama na we dey be yan na kwatu na so na jabuchi abuchi ahumach sorry kafra
14: tinya me aduma na pa me no ba kasawai
1: show you da mama na say
14: when yam
9: number mama me na say pa na me show. It's okay. All the phones are chambers.
14: Okay.
1: All right. Bye. Yeah, that's it. All right, sorry, now. Sorry. So, be a mama, the other can't have. Uber pledge, 1,003 months ago. You can't manage.
5: Atabia, I said, you need
1: me. Everyone said,
5: you're fine in the world. What did you do? Who could do my phone number?
1: I'm phone it to me.
9: I'm a man. Mami 1,003 months.
1: Me manage. Ma pe adwuma bi aye na me sumi de bi asoso.
9: Na ma pe adwuma bi aye na me sumi de bi asoso.
1: Bi etwa to okra ne se.
9: Bi etwa to okra ne se.
1: Obi ma me twa ne chip ma me ne ntwe mpena bi. He, ka so so ni ago.
9: Ma se adwuma ne me je.
1: Wa, okay, obi me ye mo ba ma ni ma me ne ntwe mpena bi. Ka so so ni ago.
9: Obi me ye mo ba ma ni ma me ne ntwe mpena bi.
1: Etera de bo me.
9: Etera de.
5: Na ma 5 months.
1: Huh?
5: Oh, be my beer. Can look on 5 months.
1: Mr. Bossa.
9: Mr. Bossa.
1: Come on, sir.
9: What do you want to me? Let me. Me call me neighbor
1: in the
9: dining. Obia. Auntie.
1: Never be my apparel. Huh? Mr. Bossa.
9: Mr. Bossa.
1: Cause this say a busy 2027.
9: Cause this say a busy 2027.
1: Me for be my beer.
9: Me for be my beer.
1: Enter at the boy.
9: Enter at the boy.
1: And so help me God.
9: So help me God.
1: Thank you. Sit down. Lilian seasoning powder, yanko.
5: Ne pato, oba wosa muba. Ana seven baby and say mawa wadi so wase usu pe wase. Inti yewo aye kwa koko diye.
1: BBL.
5: Yewo stew diye. Yewo indomie diye.
1: Yeah.
5: Yewo fried rice.
1: So eye kama. E just wudi yewo jema usu pe Lilian seasoning powder no bi. Ubo Lilian so ma be yi edi amau. Upe dudu wa chua. Misre wada mano. Juma wende. Kwa febi. Kwa pampante ya topa. Mfaso onsu. E wum. Fre 0244-406-19. And a 0598-910500 and a 0249-712246. Not what you dear come pa. Abna rice.
5: Abna papa bi. Abna papa bi.
1: Oh.
5: And mu we na sabi mpredi. Ani tambi abebe ni dimeti anamani ante.
1: Tia.
5: Na etu family him.
1: Oh him ma fufu.
5: That's right.
1: And nanu no ya mutu obi.
5: And mu na kuma diya mutu. Na mutu na siya no kran.
1: Oh my God.
5: We are not gonna help.
1: Enye izi.
5: Abna mu diya fat I am one nanano magia tum assembly man for agia tum and that no na Roman father be di ho dance here
1: yeah
5: we do ho dance we saw them say mon pa bena mo agiri kwan
1: it
5: is a word new bia oni nyame wo man so
1: say
5: Roman father di am am abena mo ho dance here
1: I saw them program ko bi
5: anu a abena mo yeah
1: anu kra anti Mr. Ogasu be dia or order in court We pacho, e gaso baby a obetimi anya bi ohonom na wato abnamu na e de chocho skincare product chocho chocho
5: no scent no scent no scent
1: oh eba so
5: me pacho se e do u skincare ma ho na kese center ba ho e so wi su chocho
1: yeah
5: na ma chocho no e kuta alphabet
1: okay okay
5: alphabet number 1
1: yeah
5: e ma scent ma utri ebra chocho wo ho
1: alphabet no
5: number 2 ma scent ma unufu ase
1: yeah
5: ebra chocho wo ho
1: mema ne de na
5: mema de alphabet number 3 e ma scent e ma obo sachets no ofi ase
1: yeah
5: ebra chocho wo ho
1: chocho be di wase ma
5: kamcho no scent
1: yeah ochi mo line nyina odi di some come on come on
16: chocho no di lia
1: o se
16: o fe bi ma
1: da bi
16: mukano
1: I just saw panda mat palace mall but you na total sprinters kuma sia ba bia uka chocho a ubenya bi na wodi ato na no no bi di ho dance say ye to ye penchi wo eko utuni mu ho na nwini say manifu
5: yeah
1: yeah unsa say nwini nya black
5: you from your friend lotri
1: la
5: lotri
1: mi pacho wada whatsapp zero five Red Omer must say program no 0504 brand name try home run I'm there 0504 555 5535 and I face 0551 815 3888 stop and hop and no one say drive any be the chick guy what town
5: so you drive any no person see sika man for fit any be more come
1: okay
5: now you ni pass now na now person Roberts baby and ni pa be pocket wa konya card ne bi card bi awfo bi si mu de fa hwe card no so now my dear tie ni miles dodo na centimeters dodo a wetwa any adrometers dodo a wetwa enya metini na drive any na be charge afidie no wo de hwe so na afidie na detect na te e bi assess we dey
1: Mr. Wada, offices ni bi okumase ya number we free na ya ni woni nkomo registration no eye free ya ni sika bia enti fresh si ya 0535125004 eni eni enkomo Cindy Rice eno na ye di kumkom okumkom eno
5: me pato pani de pani Cindy di awa beje no he nani ma Cindy wanya advert kwa wodi
1: okay
5: Cindy ya moa eno na sebe mpebi ya sa nani ma anu mshia naso munu ebi ya nemo na nanu media eno anu mde nwa
1: okay
5: nani ma mpeso obeje ni gwase because Cindy ude niedu ya nia enye unsem
1: yeah
5: insuwa kitu ebi ebe mekama
1: pia
5: ubiopa se munu ebi ya enyi wangwa
1: yeah
5: afe nso yankani se long green no ye juma
1: ye juma
5: inti Cindy die Hey, I bet you're Ghana.
1: Mr. Wade, dream baby, I will be near be at Beautylicious by Jess. I say, well, yeah, me half from my half near choir. I don't know what I say. Mr. Nanwa, me choir, my costume makeup, me, yeah. Hey, what to fear today? Me mama, I could choir, and I'm going to straight to wake. Me work singing, I'll be saying, you know, say, mommy, my main choir, within 2 weeks ago. Enti ma u banning to them, fear, and then a few crow in your brain, but TBC won't answer regression. You better. Enti was si training wo gusu a wo ye salon services ni nyina nso wo ye ni nyina bi na ways a papa papa ya ni akofa dia ba what you say vietnam dia china dia bibia bi ewom ebo no nso discount e dida ni nyina nso kuma se e na wo sg mortgage to be hunu wo sanso na maxima opposite old maxima hotel nso be hunu ne number ni 0508 148378 and 0243 006711 na enene entwetwe enkomo ene matadi eye abion collections flower we try say tie ni nya secretary ya de da ho omo to mu ba camera ni man okay e tie ni kama me so e gina otim say efe occasion bia wo ko bia koda no wo be dwidwiu me ba cho material no ye me chere am ton because man can omo nfa bi mfiri me bi e fri ikwede won ka me ye won to ye because won ka wo be kan
5: aya big mama
1: yeah
5: biggie mama gift donko
1: where are ye
5: ya betia fi
1: ya
5: betia fi ono na tons antan to man
1: me
5: me so bi ana na ahima so so bi eno na na ahima fira di ko ahifie na na di god nso eno na no ni ku
1: na no mo de ko ba bi ya mr wada o ba jfm ha o benya bi Eti Abion ewo eye Atasemansu station eye Abion collections Mr. Wayifro ni manu manu mpam ema ohun beye fe kama kama kama Mr. Wada mamemfa eye ne number no entry address is ya eye 0598990201 0598990201 Atasemansu station wa ubu Abion ewo honom na wuneno edi ensa woso endpoint of myopathy clinic and wose yade bi etete we ye mojam ye ntinmu yade e obeyi ni nyina edi afri honum na fe wo de amawo oba wo pa wo brane yentu yentu yebo yenyanhwemu bia emfa emawo na fe wonso watimi awo eba no bi ato wo na so wonum nkura bata ne dosu nti dokota amaye numbers ni nu so memfa mawo na fre wo ntumbo ase pa wono a ene obetwetwe enkomo fre no e wo 0244867068 and afa 0274234321 na ene no eni enkomo makacho se yegusua ya yetete ma waba wupe se uba madipa na unyantete ye ebi ya niye kei enka uwa women's wave mpo oka abana ka mfa baina nka ano mechimem enwa niye shiadie kwanya waba wabe fasua ube ma wajuma akoso social media ya mafuwe yo mwenye megusui faton wanye ma didiye kure wudiye chatu ho because it came for a purpose. Enti yegusu tete ma chere ma said ye ma it came for a purpose. Enti upesa obeka women's wave empowerment and now women must live huwa Mr. Uti women's wave empowerment wano ye ni agro ho enti number way fre wudi yo fre pe usi mipacho midi dini pasimesi mumfa menka women's wave empowerment hu ye de obeka hu enten Mr. Wada fre 0598 0598 99 0201 ono ne ye chochofo weye ye secretary sign organizer 0598 99 0201 ye women's wave empowerment and a women must live ekwoni mi edu nyina ye de buama atete ma sua die etika ho efa ho beshem bi na ye nyina ye nye ema no enye fe agaedro na ye dupa eno ne bema ohun eye kreyon kura no afro no esa obende but agae no be buawo ama ho den abam ye nkoye na ye ne ose kreyon no de sister unwe bi
16: awa fefe
1: wahwe bi wo de kan
16: kreyon
1: di nanu di ye
16: watu mka krawo
1: sa kreyon so
16: indu
1: se ni mamu ko ko se nene adie die die wo hunu na wo di
16: mo sense en sakit one
1: yeah na asa ye wo ye kan zamsa na ha
16: sa
1: but e ye dru ne beto nti safo ni nyina eni kan twa ho nto social media nsa be pe dru no don ken kwa
16: me dan se oba fe fe ma so fo ne ti fo pe nyina akwa ba bio fama pim sign herbal ye tina se se ya e wo pomu den ni ma pomu den ti e na ye di nkomo ise de be ya ba bia wo ba ti wo die ni bia na wa so wa kanu akwa herbal shop ene pharmacy shop mu akwa koje e ye semens vital herbal mission e capsules and guy herbal mission capsules no one no ma bua wo na fe etu ya wo ne woni pedia nim no asekra e de afi wo yura James Samuel CEO SM for special greetings and wo no e na tese wo ma ne ho kwan ya nyame nam ne so adupai wo de aba adwaman so pemsine herbal products range no se se ya trema gamala mesin wo ho agai procase garlic mission wo ho e na agai blood tonic wo ho na almighty agai eye herbal mixture any capsules no eno ne se means vital no eno so e wo ho no ma wo ko pharmacy shop aka ko tobi na wa no ma bua wo na osisi ya de ba bia ya wo e wo ni pedua ni bia e to ase e de ama hwe ne so agan na dwuma ya no no e fi uti so e kwaka wo nase ba bia wo ti ya wo e wo ni pedua ni bia okwa ose wo to agan semens vital herbal mixture any capsules any bidu waka jiremu na eto ase kra e de ama me pacho me de number stay baba to dwa uto edwe ni bi wie ya na wa fre ni wa chere ba bia ya wonu wo e woni padua ni mensia cho kwan pa obefa so a obenu maduro nu a ebehwe na eto ya na se kra e de ama na oni padua ni omuhihi wo mu ya wo ya no eno so ase eto e de ama ya numbers no e 0241 0241 604 7 And I'll be jaw, so I will say, see, no, say, Missy, now, see, oh, yeah, automatically now, mamma, you know, Abba from a honey crayon, you know, he make cannibal, no, no, no, no, I didn't wait, he saw, but one, son, young persons, Abba to war, now the abandoned sampa, a good power won't see any account for their master or tag, any bino, a bema wedging up him, mamma, and Rayano Abanoa, and I'm see, ideas of buying, and I was a see, no, a mamma. Se a mama ni nyina firi mu ane mogya ntimi dia fusane a e ho na ntini betumi atua ntini so a wa de ne bekɔ nanim na wo so atumi agyina wo na so na wo mensɛm a nyankopɔn e de hyɛ wo nsa no sɔde a watumi adi na de ne gye aba fie hɔ nom ye sɛ sɛ mɛma no categories ni mienu category A fo no wo mo de ne timi pɛdwa wo mu nanso

0: Agofiao.
1: Agofiao.
0: Nini na wae?
1: Ayo.
0: Yo, Badaruma, yenti wae. Je sais de ma mena, a me mena mesu.
1: Badawa shuru di pa oye.
0: Agofiao. Agofia 0322083581 0322083582 bu okra no person no at firi onim na ogina phone so na bobo number ni manu ni nyina mun ti na yesu madaro ma babia don de ayedene ayese
2: 0322083581 0322083582 Ota tilo to bia o ti
0: ya be tilo mi ameti akwa beti matome mi ameti ai
2: wallahi metisi ana hamewe nti ya do mpa na ya tilo bua na wa
0: okay
2: ale kiawo ya se mtambu sio fo ina nti obi amra na yenjo no ko ni je wo mu obi amra na yenjo na ni je wo mpa pap
0: pap
2: arso ya yi im oya dia oya dia ho ya yesa sika konkwa sikana sika konkwa na beti ya ja o gi bi ko na dia brana ya beki wo
0: okay
2: beki wo bi bia
0: ya da wase papa pa agofiao
3: amen
0: mi ni nawe
3: am ba cho wiye ana ni kunsu ko juku
0: yo papa mi ntio
3: ya ani bo ni ko ko ko ma te se le ten se bu de abizia
0: Yeah, that's it. Agofiao. Nini nawe?
1: Mengalo, misale ben.
0: Yo. Binti wa ben, ben.
1: Yo. Yo, mota mo.
0: That's it.
1: Nti, ngi mso ni ya bana. E ka bi yesu se, e try to do kini. Abu wala o ni me pin.
0: Yeah, that's it. Ya mi sha pa. Yo. Agofiao.
4: Agofiao.
0: Nini nawe? Yo, meti we.
5: Mi ma me na se me die. Eh, ya kan ti wo se na we ta kakla na ye di asendo mi.
0: Yo. Me na sa banamba.
5: Mi ti e wo program ba ti. Eh. Mo ko ti wa na mo nye juma pa na ye se ti e.
0: Ye da se.
5: Yo.
0: Ye da se pa.
5: Mo se na da se.
0: Yo. Agofiao. Agofia o. Minie na wa.
6: Hello.
0: Minie na wa.
6: Minie do ba ji, ma tani ma no wa, wa tani wa ni ti wa.
0: Yo, nya mi sira pa. Obra nya kwa wati. Yo. Okay. Agofia o.
6: Agofia o.
0: Minie na wa.
6: Ah, papa ni wa tu, abu jojo.
0: Hey, e ho ko de.
6: Mi ba jona wa ni.
0: Kwadwo ayi kwaku kwa kwame frem po kwame kwame ora meba ho bebe sra wi a udi meka mtrim
6: ye mampa ye nyame wo ho
0: amen ye ti o
6: yo ibu bi be ye abua ye mi aba anafo
0: okay
6: be kakra dia bo na ye sra do fu se se be ni patia ji ye bo na wo ku ni mo ko ni kreti na bo na mo bi ni o to na ogun ni sra do fu ni ti fu se yemi ntiyishira efemi na mese ya kitu miba nchi wabu nchi fuji na misremu tekuni tekuni nisi mpua nkakakaka yemi tindi ya buwe ni yana si misremu mpia anje na fomu diye nipa mwe ni ya baani sede biya mwetu yu wapu traba yu wapu baibu te uye maunia kwa ya mame wata siye si misremu fuo te uze ojeze okoda ya tiyase mwubekeno okoda kundi na mamebya ni yu vita te uye nenda uye otisa te uye maunia no kwa ya mame kimisire adofu mwe mwe ni ya baano lechila mkwa hundi mchui wa peti wa meti na uye sanso nyami bichi wa hini na apia
0: bra
6: minka mwuneji mbapa wa mwobo wae
0: ya that's it yo agufia agufia
7: agufia
0: ee miofa nabwa kwa diye ya ura ufa Yɛ dɔwa sɛ agofia o.
8: Agofia o.
0: Nini na wo? Ei.
8: Baba taru.
0: Baba taru bua mai.
8: Sɛmbo. Yo. Ei, gɛma mɛ dia bɛ.
0: Ha.
8: Kuria, no ma no mo ti yɛ bɛ bɛ na sɛ ka kai ka tu.
0: Mati. Ya mi shira mo. Mo. Agofia o. 0302-0835-81 0302-0835-82 0302-0835-83 Agofia o.
9: Ambifia.
0: Mini o nawa e.
9: Patro me wa kisa kutu.
0: Yo, awo nusu su obwa e.
9: Mi patro tina nami fa amiti midi e beba.
0: Mo, nami shira wate.
9: Imi.
10: Fuka namba za su.
0: Eni e, namba noa, modi befa su ono. Eye 0539-92-78-59 0539-92-78-59 Evelyn Anafo. Agofia. Agofia. 0322083581. Ano ni ahoma ofresi zo. Ofre wiare ma bobo mo ba mo number na ma. 0322083583. Agofia.
7: Hello.
0: Agofia.
7: Agofia.
0: Me do on a man pump a crack cabbage in a crown of you. We are a yabby.
7: I
0: look.
11: Oh,
0: I'm Israel. What is
11: it? I'm here. Oh, Nanafia, what is it?
0: I'm here. I'm here.0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 59 0539 92 78 0537859 Ne yiri dia bi oni siwa obedi dia ne sato mu ana kwasa da frɛ no.
7: Na ana na nka sɛ da chi obetimi assembly man.
0: Assembly man dia sɛ
7: we MP ne MC ya sɛ.
0: Da bi wo bro so.
7: Assembly man fo na ɛsom no mu man.
0: Wo bro so. Wo bro assembly man so sɛ no akatua nim. Ti wo dia man ne kɔyɛ MC.
7: Sɛ no kɔ sɛ no. MC de ne ko mi di ko di di tɛ.
0: Bɛtɛ. Sɛ wa brɛ bɛ wa brɛ wo. Wa brɛ. Wa sɔ fɔ ba. I love you. Ana onim nkurubo okope ade wusu na no ho aye azizi oda zium yi
12: ana de me yebi ya ayo insira etiopia na na ya mo akwa ba ya ba kwa na we de pimo o kwa ya kokko na abufre ya wanya ya naiman ti yetimi atwa na nanom ewo insira do ewo kwa ngo municipality ni mo Nadia and they say that my cool food. Nanina and say Abu Frey or the Probi and Namuho, our corner food, you will say, I do the tech in so many jobs. Then, on the night, I say, I have Abu Frey, I can answer me, and I'll then say, no, I trap Nanana, I was said, the meeting on my 24 after 6 and more on the deal, not a say, and a quick in Lisa and Yaka. I'm about to be here. I'm afraid it will not say. I'm afraid it's me. I am media. Now, say a boy, I will be afraid. My name and I will call you. As I said, the donor is to say, oh, dear, not be an idea of a son of a name and I ordinary baba to her. And then you be kind. You're talking so a little more interesting. You'll be a better on my mellow. I will afuna no anasa falano ebe so mu accidentally into on tabo falano elu adaro jana kwani ofo fo to se ya ma e so ya na se ya to to se ya e to ta ma nfu e na e bia atsa o ma me na bo fo ni na e na bo fran di ho di na la ba to ho but amuno sa ran di amu ka le sa na se tu tia su ka
13: Nka mebeda wuro na mai ha wo nyina na ke ice cream omu nufo wow ana mai wo ko nyina wo ski wo mo mo sanlai na ka mo mo mi omu nufo no de tuo beba no na mza oba wei ka ma chi sesi a ta ene ya ye ne public ei e de na da ho sa akwa na dance onu no
14: wo ka na dance onu sa do
13: ei Adi anu ade. Ah, washa no, washa no ayi ni bi o. Enkwala nkwala ta ade ni bi.
14: Ai.
13: Pepe pepe pepe, de mu obi de pepe pepe pepe pepe. E
14: ti chance no.
13: Ah.
14: E ti chance te wo di eye o ma nu na na se da kwa ko ja bo fa na kwai.
13: Ei.
14: Kwa na man to ne se ye. Mo ka ko se na e to papa e se le ti o no wa bra. Three years and a half.
13: Apia.
15: Ei, ense musi sin.
13: Enwa nwa kura. Na koda wo me fan se wa wea kura, wo de wa wea.
15: Ese
13: wo. Na da wo no eye eye yamanua.
15: Wo mfuni no a, wo so se de from overall no,
13: e
15: ma ne no.
13: Ai.
15: E de e ha ne le e e she no. Na. Apia. Wo se inu akura ma e trian en kan no so gba yamane no. Ono bu kura o ka chirichiri mu a. On tiasie,
13: yeah.
15: Said the yin and tiasie, yeah. Because, was say, we die, and yes, eh, we are quala. Yes, yakuin.
13: As we are set up one who had it, that's a
15: trapping and a day, I got trapping. Na, was say, the real musician imagine, or me imagine, say, ah, na, in short to be na fat, bad time be,
13: and in the bar,
15: na, was I, yeah, no, say. ne nsuo no kora ne de baatan no kɔ
13: na ne ba no na
15: ti bi yale ɛti dɛ sɛ ɛdɛn a sɛ deɛ woka sɛ wobokɔ miamiamanfoɔ no fusoo ma no ɛ sɛ
13: yɛdwuma wobɔda wuro assembly member mafa police ne mamakye ɔ mu tie mmia no fu so yɛahɛ nsuo ne firi mu bawɛ
15: ɛyɛnyinasɛsuonbɛm
13: sɛ nufu suo deɛ deɛ akwadaa wɔ mu no aba no aba no hu ana de ye ni wo
15: de
13: ye
15: ni wo ni da o ko kusi ye
13: o ko
15: ye ye bata fu hwe enti na imagination we nyina ne complete I'm complete ebeba
13: o ba sa kwasi wa funa kachiro
15: de bi eh o wa ko se eh kwaku ebe bi a eh ha eti no we contemplating ya ye contemplating na no yes we dey we have come to conclusion is akwada no na e ma se de bi na ye dey
13: akoto na ke no
15: e dey koto e twene ho na ye hwe se de me na betimi ye dey ama no ye dey abasa na ye nwa no so ba report no wa ka bi chi mu se e bi pokura no ana wo wo ye no bema na ye da ti
13: ti no
15: ina asese kra na de 9 months de se 9 months de se ayi wo tim na nansem wo twem na wotwe
13: otwa wuo
15: wo twe wo twe busu otwe de de na otwa wuo busu menkru busu menkru sa busu makmako enkru ya sa de kwa na watena se ye bibia na afei no asese no ahaw ne nemu manka wayi nipa wie no
13: otwa 36 weeks
15: otwa 36 weeks
13: akora bia nso ne onya na wotwe a ana ehunse wabatena se
15: sa
13: sabe ne timi yiniti nsama nwie no
15: sa sabe ne timi yiniti so hu enti na wotimi akukura de sa na emas no wotimi ayise beba ne edu bone kura wotimi ayindio ne wickedness ne nyinaa no
13: abosome nkoro
15: abosome nkoro in shi riot enu tinu sese bo uti a obadwin se ana maame na so na adwin bibi ha na eya da bom wana obobi wono mo obadwi wono mo awobi wono mo e timi dimu ya di bibire ba obi kwa ko kwa na nsi na da
13: tu da tu bi so kwa da
15: obi kwa no wabo da
13: obi so ani fira
15: na obi kwa ko no nya pressure obi kwa ko wo na oka na
13: wo
15: eti no bi so se ne yekal bi so ko wuda afae dey eti na dwin
13: ani se te ne ba no
15: ani se te ne ba no
13: eje se akoda yi a wakoto na twene senka ye de ena dodo a odi ni maame yem ka ho anka wanya afene bo so mensia
15: ba
13: 8 months
15: check we so no because
13: se ka ho anka so de nyini ba wi ase
15: ka koda ya eka unse because unse eye aboso men kru no otimi enya bo tra house the baby sign your womb so no otimi abon ho ban sa
13: sab na ba mane twem na okwe na okwe na otwe nsa sa
15: anything say ukuto le chine e bote mo nso e jwa hanya nka na kase ensu de yiri fi choko e de be pimwa wo shi
13: na what say na ensu yiri wo ba na kase was supposed to hold
15: so mo eti no e se to twolo wo ni to form
13: wo mo fami plan eh ebe yadmo
15: so to an so omdi omdi tutu akodi police fo ze mu die
13: eh na ko hene mu
15: ka so to investigation me na no so investigation
13: me da mi o hene me ha dwino so e kan me mram de ba no e sam na lie na me tima ko yo na me hwe mu se mu mie mia
15: o so bi ano a wo na ba so wo ho
13: e so ba wo ho dia na akire
15: eh o ba wo dia
13: o ba na akire
15: so hu enti we na maame na sha no de se maame no ana obi da wo de bae ne sha de na onwa kwa wadi ewu
13: ntimo odene
15: ya woto ga na mra se e ba no ntimi ka se me ana mo ma de na me ma ye de maku ma
13: de o nya hu han wi a nya odia wo
15: nya odia
13: ba yo man dia
15: aldan ya na na maame de papa enu mjika na mjibi eno ni papa de masha mahame na mjibi kwa kwa na ma na bo yi nyina e ma bitimi dwen sha de no just for shege bebe bi ho ye bema ho yawo nti wose anase bebe bi ho a ne yere ho yawo nti odi wose sankwala ne nyina
13: so hwe nkwala no
15: so hwe nkwala no menimami bi ni lady bi a ose ne kuru eye ma asem
7: ni kuro tiesira bra bom ti okana no do ma ne babi nti wono na e koye na de bana de ye rush to hospital
13: nti ye nkwase wu
7: so hu nti no
13: anwa motivation wesa me ka se wonni ho wi ase beto azo
7: tapa pa
13: ojo koye de bema no so be kantam so ngware dana
7: so the rest goes on life so life goes on
13: what I say so nti se wo bana watu na twene no obi be fa wo ama wako presa wo be wa mani pakro no ana
7: oh eno na
13: ya wo bi ba wo bra so ne kraki to bi so 21 years na me na miti ti mbeto na mse wo odi akezi na de ba na se wo ona ode ne ba akoto na twene se ni kura bi so fo so se de no na wo wi eno anu ne ho na ko nyam se utrim odin
7: sa na mu ye o
13: me ka je mse utrim odin eti se wo to no obi be fa wo a wo be presa wo be nyama mani pakro ana mi wa what if I to be so atwene
7: oba ka si na be ma no en eye we sa
13: na wo akora ni o japade
7: e ma bibia ye sa die na ma be ma no enya ma no agye wo ma so anu ma akora na ye to bi ku wo bro chire
13: wo nya akora ba so ti na
7: ama ye se oba ni su e wo ba gele mfi chire wo ti
13: wo ti ko
7: because we go to ho abro so na o ma ti na me fedio ko bro chire che fi na mo ho ba se bi ba fi ha o ni bi ya ai
13: ti mbi sense he o tun ya so so bi e de body ara jere ne ba o gan hara o se da bi
7: Davida
13: emre bi na mete ayi ayi genius high school junction kakari farms na me ne me ba ayi tifu yi de
7: macho
13: mai me ne na te me ne nko a na makatu a me je me boss chewa yemba sho kitikitikitikit bi na no papa no medical na be gina agogo na fa ka no ko school ni o mako ni o ba na makodware me so ba adwuma me tiasi sa me akatu wi a me je so me ba yi ano papie no ametime dina ne se me ene untimi ko school na me niska da
7: oka so ba enko abe
13: yes me ntimi dina me ba ne da etu pro school na be twa madwum me kan su wi a na me ne ko fie ahoma kye na me ne dika school sa
7: andan no
13: yes esa me ne dwani di
7: oka se bia ne ma me se se
13: dabi
7: ba je se mate ma di
13: mate me ba
7: fine enti se o ba wi se police for investigation ni ko so mu na koma sa reason wi a
13: Ey Jesse,
7: entosu. Oga sem pacho manye ni yebun fanche mi. Entosu
13: for what?
7: Because
13: ni pa wo ni obi atutu pe.
7: Sa because utim so dey to because we say kola isu.
13: Eh, that's why wachi.
7: Isu ma dey to show kola isu. I say because we ya medrawo. We nyi man slata
13: because da bi da bi.
7: Odi ni fifi a.
13: Abwa wo honya ti ni adin say.
7: And then take meters of journey and why the odia dey aba ho no mo na kilometers na dey aba ho no be dey say why do answer sa in the
13: city of one
7: who the centimeters arena of your walking to the meters of your walking to kilometers of your walking to the river side and am poko na dey ato ho am say say wewu na you say ensuo so mpe bo nti wo jwo mfa kwala na yeda anko
13: na ne kura na minnim se galam se fu nsu na atwa fa nsu ntra wo kane kwa ku di bone se nsu a ngo du fie wo so ko di bone se tete wo se yesi ko fo bia koku bi di akwase kru bi so fo mo ye den ye ba chim kwam tete wo nsu na ne de minnim de omade aye nsu anti ye ni bone nsu nsu se e wa koku ni pa wo e bia abu akwa na okotna twene su man kran mu wo ma bia bua kwa wo kamu ne kombe accident me nipa be piem so
7: wase ase enti oba no ye sa de nso otiasia pa no otiti pa de a okoso kosi bi okoso havoc